Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS.

0: Alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
1: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
0: Oo, bakit?
1: Siya lang naman ang pumatay nun eh.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Anong walang dahilan? May dahilan para tayo ay magsaya. Magandang umaga, 8:53 ang ating oras sa 107.1 and 107.9 Tops Radio. Magandang umaga sa lahat po ng aming mga tagapakinig. Hey, we'd like to say thank you for always tuning in to Tops Radio. And thank you sa lahat po ng mga umantabay. Thank you sa lahat ng mga nanood at pumunta sa aming graduation ceremony sa nakaraang dalawang araw, Saturday and Sunday. Saturday and Sunday, ginanap yung aming dalawang araw na graduation and recognition rites. Magkahiwala yung elementary sa senior high school, elementary junior high school, at nakahiwalay ang senior high school. Ayun, no? Napaka-organized na program. Maraming salamat po sa inyo at nangyari yon dahil sa inyong suporta. Itong 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio with your DJ No Name.
1: Hi there. We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon. The best of country songs on Tops Radio.

0: Life. Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.
1: Di naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
0: Philippine Standard Time. It's now 9 o'clock.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Oh, parang problemado ka, Bes.
2: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate.
1: Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba?
2: Isa na ako sa magdo-donate.
1: Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana. Ah eh, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on top.

0: Eskoke.
1: Di naman sira ang relos po.
2: Pero bakit kung minsan laging late?
1: Kung minsan naman, laging maaga.
2: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
1: Itama na ang relos mo.
3: Philippines

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!
1: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
2: Ako po, sir!
1: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
2: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Nasaan yung assignment mo sa math?
1: Ma'am, tagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
0: Yun lang!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oo pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. Ngayon lang ako nakalusot.

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.
1: Nay, hingi po sana ako ng 500.
2: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga, hirap ko nang kitain. 20 pa kaya? Swerte ko nga, may G's pa ako. O ito, 5 piso.
1: Hindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
2: Yun lang.
3: You're listening to Taps Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Mga mami at mga daddy, ano na? Kamusta na ang pag-aaral ng inyong mga anak? Marami pa rin ba silang natututunan sa kanilang pag-aaral nitong panahon ng pandemya? Nahirapan ba kayong turuan sila sa setup ng kanilang mga paaralan? Pero teka, gusto mo bang mas maayos ang kanilang paaralan sa susunod na school year? Yung siguradong ang hindi sila nagsasayang ng oras at maraming natututunan? Ang Top Achievers Private School o TAPS ang dapat una sa inyong listahan kung saan ninyo pwedeng pag-aralin ang inyong mga anak. Ano man ang mangyari, may pandemya man o wala, ang TAPS ay ang katangi-tanging paaralan dito sa ating rehiyon na mayroon mas maayos na Learning Management System o LMS na ginagamit ng mga malalaking universidad sa mauunlad na bansa para sa online o blended learning. Kita nyo naman, napatunayan na yan ng maraming mga magulang dito sa TAPS nitong panahon ng pandemya. Una, hindi ang mga magulang ang magtuturo sa kanilang mga anak, kundi ang mga guro mismo ng TAPS gamit ang LMS. Pangalawa, maayos na namomonitor ng mga guro ang progreso at compliance ng mga bata sa lahat ng gawain. Pangatlo, walang pangamba kung pansamantalang mawala ng internet ang mga estudyante dahil sa magagandang features ng LMS ng TAPS. At pang-apat, ang mga guro ay biyasa sa blended learning na pamamaraan. Sila ay mga millennial na guro. Ibig sabihin ay akmang-akma sila sa ganitong pagtuturo dahil biyasa na sila sa online delivery of lessons. Dahil noon pa man ay gumagamit na ang TAPS ng makabagong pamamaraan ng pagtuturo. Napakarami pa ang magagandang rason para ikonsidera ang TAPS para sa inyong mga anak sa susunod na school year. So ano? Kita-kita tayo dito sa TAPS. Inquire na!
1: Kumain, pero hindi ka mautusan. Ang kapal mo.
2: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo. Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy? Umayos ka, Nay. Huwag ganyan.
1: Yun lang.
3: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Our radio DJs include DJ No Name, DJ With Name, DJ Marikit, Mr. M, Krung Krung, DJ LTLT, DJ Cupido, and the Smart Student Broadcasters. Come on, join the fun on Taps Radio.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: sa mga magulang. Blended learning o flexible learning na ngayon ang ipinapatupad ng TOPS. Ito ang new normal sa mga paaralan. Ibig sabihin, sa panahon na delikado pang pumasok ang mga bata sa paaralan, gagamitan ng online homeschooling ang pagtuturo. At kung safe nang pumasok ayon sa gobyerno, papasok na rin ang mga bata sa paaralan. Depende sa sitwasyon. Ang pinag-iba lang dito sa amin sa TOPS, may sarili kaming learning management system na siya rin ginagamit ng malalaking international school at universities sa mga mauunlad na bansa gaya sa Singapore, Canada, Australia at United Kingdom. Ang TOPS ay gagamit ng portal upang maipagpatuloy ang pag-aaral na hindi ang mga magulang ang magtuturo sa kanilang mga anak, kundi ang mga TOPS teachers sa pamamagitan ng bago at paid online learning management system. Ano pang hinihintay nyo? TOPS ang pinakahanda at pinakamagandang paaralan sa rehiyon, may pandemic man o wala.
1: Anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
2: Ganun po ba, inay?
1: Lukong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
2: Kasi mahal din kita, inay eh.
1: Yun lang.
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on 107.1. TAPS Radio, 24/7.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Magandang araw po. Narito ang balita tungkol sa pamamaraan ng pag-aaral sa TAPS simula noong August 17, 2020. Ipinatupad ng TAPS ang blended learning tulad ng una, face-to-face blended with online. Pangalawa, purong online. Sa ngayon, tuwang-tuwa ang mga magulang na mga estudyante ng TAPS dahil sa kabila ng napakaraming limitasyon sa new normal sa edukasyon, marami pa ring natututunan ang kanilang mga anak dahil sa ginagamit ng TAPS na Learning Management System o LMS. Maging ang mga quizzes, exercises at monthly exams ay maayos din na isinasagawa gamit ang LMS ng TAPS. Sa katunayan, gamay na ng mga magulang at mga estudyante ang ginagamit na LMS ng TAPS at nais nila itong gamitin sa halip na isakripisyo ang kalusugan ng kanilang mga anak. Ipinangako naman ng pamunuan ng TAPS na patuloy ang kanilang pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa gitna ng kinakaharap nating pandemya. Totoo nga, mas handa ang TAPS! TAPS, ang pinakahanda at pinakamagandang paaralan sa rehiyon, may pandemya man o wala.
1: Bisit ka? Bakla ka pala? Bakla? Diyan ka na nga!
2: Mahal, saan ka pupunta?
1: Maghahanap ako ng lalaki!
3: Ay!
2: Bongga! Perfect! Dalawayin mo ha, para tigisa tayo, para pak na pak!
1: Ah, yun lang!

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Friend, alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
2: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
1: Oo, bakit?
2: Siya lang naman ang pumatay nun eh.
1: Ah, yun lang.

0: laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

0: album. Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Oh, Bat! Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
2: Eto, okay naman, Batch.
1: Kamusta na si Jojo? Siya ang napangasaw mo, di ba? Kamusta na ba siya?
2: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
1: Yun lang.

0: TPS Tops Radio.
1: Di naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
0: Philippine Standard Time. It's now 7 o'clock.

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.

0: nag-miss ako.
1: Ha? Paano nangyari yun?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggok ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yan? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

niya. Perfect. Dalawahin mo ah, para tigisa tayo. Para pak na pak.

0: News. Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang, di mo masagot?
2: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi, yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.
1: Yun lang.